wana da kowa wallahi ba ruwa na da kowa ko ka yabe ni ko ka ce mu ina da kirki ko ka ce ba ni da kirki can ta matse maka a karkashin matse matsinka.